0: sa kanwa o nkwana e sombete
1: no problem
0: because onam ho sakeke awuche any pan na mu yase enye wa munyina na nam ho sakeke e tu obo wa wona na ya dia na be yi enye wa de se wa nya no pum o seno merafo e tu ma na wo ye ni pesa wo so no rade be kasa tere wo rade be jo abrabona wo ba e ti ati na nko yi no nyame a wona ne wa pam omo ni wase
1: me
0: obe bo wa na babo sa abuda wo ko no ana wo su sa da ye wi ana la ba fa ne wo de ani me san ko so to to an bi e to ko to no no ka che se abranti e wo ko no na me wo ko sa na dwi ma se se ma ponko me kro fo me warriors e ya ba bi ku na so na ko pon na wo so mo no no abe ka che me se me wi yi ma family san kan anatwe nyame nyewu obi kire obi a
1: fuso wotu
0: obi se ofiso wotu na menye ni wadi kire obi a wakwa tibi bi se obesew na menye ni wadi kire ni pa bi a odan kwasom ade atoso na wontu menye wo na menye ni wadi kire
1: amen
0: ajuma na wo ye no obi se wo power and to what take you for right na wosom ono ni pasa de na oye na enye na so ono ni to mean ti
1: sisi
0: sisi ha obi abo mate do akok ajina ko ono ni pasa lantan enye na dia na ni sika wonti o de lantan na film sasa ana dwinya minyi ni wodi
1: yes lord
0: antila shiny pad
1: yes
0: no wonya wasasin
1: afama
0: onye mu ma
1: na mentu
0: baby a watan wa bre na wotwa London and we see that kakra woso na nsusu obidi ni sika
1: eje
0: obidi ni tumi
1: eje
0: eje asasa opam wofi ho he aware na wote woni msaware na woni ye yawade but obi afetire eje afunche anajui awurade mo ewura ba biasa ni panada ota won tumi na na minyi ni wadi nchera sani wo ye ni wadi chere laban na wa ma laban yedel edwane ye
1: manwa
0: ha urade ba kasama ha obekita wa wudiem bose wa pa de wa ma wudida me afwe anatwi na menye ni wa de chira no
1: yes
0: ai se bia sha wudiem
1: ba to ti
0: by thunder by fire
1: yes lord
0: na menye ni wa de chira onye wa wudiem ma wu na wo suet ma wu pa ai se wudade ni nya me dofo adie bia wo fie wa mani pa ho nto wo nyame be yi wo di asa na ko nyame chube bo se nyame o kasa o ma di lele me di ewi no ma me kasa mi ntino ababa wa bi o wa be ya ya kacha isa wo e fi a wa wa wo wota o bompa ya no o sori ya wuda te o ya osa o bompa ya o sumo wuda te anajo atisa laba di ebia enanasi oko dai afenase dai no bi ekite ken abejira no so otsa ni kaisa man wini na bi edai abia ba adia tie no na ni sabu ni na edai aba

0: abrante ba ko koto no itili deke abrante ni nya sika ba wa do finof me nyira ko fe wa bobra to tokas transport akese akese e di bugu o ware ya pena no fo bi sika wo ni sika to tokas aware let's know abrante ni ti itili modna wa bobra fo o nya chuma ni sika en sangwa o te ti sika ni sika
1: sacrifice.

ti nyina amu Facebook amu basu nyina ya king kaya na bibi amante ya amesu muate misawa chitin ya misu umu bibi amidrubia ya debekasa rada mshia abrasu Isaac Nelson ati jana mirindi ufuri ata chaka kisire ni maya papa bishop ya usu ansa papa misura Me brasso na me sore na jumadia frane brene suwa na su sofu Charles Kweku Adum dakwa basi sofu ono mbabe fa jumadia na kwa kupim nunu na ye papa bishop ya usu ansa atu asu Isaac Ness nga mishra Patrick nga mishra mwa mbabe jesu nga mishra mideni ufureata wetu ya tesu wetu ya wasabu 0244-685949 0244-685949 wapimua Yesu

sakura fiel suna boy ho pare na kaya huna dumye na faye fiya dumu kwa dumu tuya na mo si ni shirani yom shraya sano ajuma ayen ninkunim eradika sama ayen ninkunim

0: adwene mabote ntokwa ne o mema ya to gulada wasima ko to optiva top yi mema ngo se na matisa wodi aye wo fuye na namba ba se nti
1: mo ma so da onyami ase pa ne so fort no form na kame mo akwi pete wo chira wo na wo papa pa optiva top e ye juma se kunwa wo fu no contract no se are no e bia ba mu e ha ma ngo se na so wa je kwa no e ne optiva top na wo chimu yenu ana se na wo chimu se bia chi no bu ti ati 50 mil fo ko fi de ka fa ka fu spray fo no so flower sasha se fe fe no e be bo ho pai betu so sa ko si so ko mu se bia bana sasia aso kamba

0: kakra na dia to anum eno ano no wawie sempo ensuo na benya na obo bi kakra egusu sa na afi daily activities na oye munchi chocolate chips na make am for edia ma
1: awesome god machine boko
0: awsan kabi wati oni ado fo a wote me kan wuti me enkoda ni eko school anopa unya breakfast kakra na unya munchi wawie kra eno ano.